0: Gippsland FM.
1: Okay, pakinggan naman po natin ang balita mula po sa Net25 News and Information. Endorsement ni PBBM sa 2028 presidential election walang epekto daw sa ilang Pinoy. Pakinggan po natin sila nang tayo may malaman at narito na po ang Net25 News and Information. Maraming salamat po.
2: Lampuwang sa ilan nating kababayan ang sinumang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na 2028 presidential elections. Anila, tiyak daw hong itutuloy lamang ng sinumang i-endorso ni PBBM ang korupsyon ngayon. Balita ni TJ Mendoza.
3: Tila walang bearing o epekto ang magiging endorsement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na 2028 presidential elections. Una niya nabanggit ng Pangulo na mag-e-endorso ito ng kandidato na magpapatuloy umano ng kanyang anti-corruption campaign. Pero kung si Kuya Joriel na isang negosyante ang tatanungin sa talamak raw na korupsyon sa Pilipinas, tila walang pag-asa na raw ang i-endorso ng Pangulo. Dagdag pa niya, masyado pang maaga para pag-usapan ng eleksyon.
4: Napakaaga pa, parang ang political sa atin dito sa atin sa Pilipinas, parang ginagawang hanap buhay eh. Sa totoo lang. Kasi lagi na lang politics. Wala naman nagagawa sa bansa.
3: Si Kuya JR naman na tatlong taon nang nagmamaneho ng tricycle, may pasaring.
5: Ay, walang mangyayari uli dyan, sir. Malabo yan. Corruption na naman yan. Siguro para sa akin, yung agayan na ginawa niya, no, dating Pangulong Duterte, yun, mas okay pa yun kumpara mo ngayon.
3: Ang estudyanteng si Junes naman, hiling na sana matutukan din ang karapatan nilang mga estudyante at hindi ang maagang pamumulitika.
6: That will be the greatest if he will put first kung ano yung magiging kapakanan, ano yung mabibigyan ng mabuti kapakanan ang buong Pilipinas. So the qualities that I'm looking for is yung walang tinatago. As of now, marami mga ghost projects like that, and I hope na yung next qualities or the next qualities that should be find is manandun yung transparency and accountability of all his or her actions para sa ganun is patuloy siya mapagkatiwalaan ng taong bayan.
3: Sa ngayon, wala pang nabanggit ang palasyo sa posibleng kandidato na kanilang i-endorso sa susunod na halalan. Si Vice President Sara Duterte naman ang nananatiling mataas sa mga survey ayon sa mga pinakahuling datos.
2: TJ Mendoza para sa 100% balita.
1: Okay, maraming salamat po sa Net25 News and Information. Marami pa po tayong balita coming up your way. Diyan lang po kayo at kami po magbabalik. Maraming salamat po at kayo narito sa 104.7 Gibson FM, Philippine Radio Program, Your Community Connection, Your Community Radio. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis at kami po magbabalik. Salamat po.
0: Gippsland FM.
7: CBF, Community Broadcasting Foundation. We thank you for supporting our 104.7 Gippsland.

0: Okay, back naman po sa atin muli. Ayan, ito ang ating community announcement portion natin ngayong gabi. Well, kakukuha lang natin ng info na ito. Well, ito po ang mangyayari sa coming up soon sa Alay Kapwa Activities, okay? Abangan po ninyo sa September 9, okay? Maririnig ninyo ang mga kasama natin dito sa Gibson FM 1.7. Abangan nyo na lang po. Bago ko sabihin, masurprise po kayo kung sino po ang ating mga makakasama. And of course, ang ating recognition day po para sa taong ito, ngayong 2026, sa September 26, 2026, magkakaroon po ang Alay Kapwa ng recognition day. Wala pa tayong time and all that, pero mark your calendar na po, okay? Ang Halloween party is October 31st. Then, ang Christmas party po ng Alay Kapwa will be on December 19. Pero po, lahat pong itong mga function na nagagamnapin na ito ay magaganap po sa ating Senior Citizens Rose Garden, okay? So, para po talaga maging active tayo, please mark your calendar po. Huwag niyo pong kakalimutan. Ilagay niyo na po sa kalendaryo ninyo ang mga events na mangyayari, magaganap, para hindi na kayo mag-double booking sa mga events na coming up your way, di ba? So, maraming salamat po kay Lynn. Of course, thank you sa ating presidente. Napaka-beautiful niya. Thank you so much. And pasensya na ha, wala ako dun sa first meeting ng Alay Kapwa. Talagang I really want to go but I cannot go because hindi ko talaga kayang tumayo, as in ang baba ng ating dugo that day. So, ngayon po, ayan nga. At of course, marami tayong mga activities na coming up your way din. Kaya stick around po sa Alay Kapwa, we care. And I don't know na ano nangyari na dun sa ating pangalan at saka sa constitution, may papalitan and all that. We'll keep you informed, okay guys? Maraming salamat po. Ayan po ang ating little community announcement mula po sa Alay Kapwa, we care. Okay, thank you guys. And this is your Gibson FM Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM Program, your community connection, your community radio. Please don't go anywhere. We'll be right back. Maraming salamat po. Gibson
1: FM. Magandang, magandang gabi, mga Double Cubs, Kabarangay, Double Cubs G, mga Binatel, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-invito sa inyo dito po sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio. Gibson
0: FM. Magandang gabi po. Ang Alay Kapwa ay niimbitahan po ang lahat para po sa Officers and Committees Recognition Day sa September 26, Saturday po ito. Gaganapin po ito sa Morwell Citizen Hall sa 2-4 Maryvale Crescent, Morwell. Registration starts at 3 p.m. Program starts from 4 p.m. to 7 p.m. Members for $15 and non-members for $20. Dinner, coffee and tea provided. Drinks included too. Dessert to be purchased separately. For inquiry, please in contact Shane on 0412-835-630, Eileen on 0459-355-882, Loida on 0474-029-481, or Chris on 0468-370-698, Dave on 0452-118703, or Aline on 0412-232-951. Everybody is welcome. So please join us for this beautiful Saturday afternoon, September 26, at Morwell Citizen Hall. Thank you po. Keep smiling.

0: Okay, pakinggan naman po natin ang mahal nating kapatid na ako, si Kabibig. Ito po ang kanyang topic ngayong gabi. Abante, sinisi si BP Sara na binaha ang Luzon. Huh? Abante, hinahanap si BP Sara. Bakit? Ano to? Anong pakulong mo? Abante, ha? Anong gusto mo kay BP Sara? Siya, pakinggan natin si ako, si Kabibig, nang tayo'y may malaman. Take it away, mahal kong kapatid. At maraming salamat po.
1: Ko gamit na gamit na naman si VP Sara. Ano nangyari kay Abante? Bakit si VP Sara ang hinahanap ni Abante na nagbaha na ang Manila, ang Luzon? Bakit Abante? Sino bang problema yan? Kaninong dapat magbigay ng solusyon? Si VP Sara ba ang presidente? Abante, excuse me ang OVP. Take note kung anong ginawa niya sa OVP, sa budget ng OVP, kinaltasan niyo dyan sa Kongreso. Eh ang magawa lang ng BP Sara, mamigay ng lugaw, mabigay ng pagkain. May solution ba si BP Sara sa mga nagtarang basura dyan, sa mga flood control projects na, nako, alam mo na kung ano nangyari. Tapos si BP Sara pa, ang hinahanap mo, bakit hindi mo makayang mabanggit at hanapin si BBM? Ikaw talaga, Abante, napaghalataan mo talagang hindi mo talaga gusto si BP Sara. Alam naman natin yan. Ay, nako, Abante, alam mo, yung logic mo, parang matanda na. Parang, wow, kailangan kong mag-ingay para I'm still relevant. Wow, kailangan ko talagang sirahan si BP Sara at ikukunek ko ang baha at impeachment kay BP Sara. Baka naman lang magalit ang mga tao kay BP Sara dahil bahang-baha ngayon at hindi makikita natin si BP Sara. Wow. Alam mo kung sino ang hinahanap ng mga tao, hindi ang si BP Sara. Kasi nakikita ng mga tao kung ano ang ginawa ni BP Sara pag may baha. Oh, si BBM ba may ginawa? Ano ang mga sagot ni BBM pag baha sa Pilipinas? Pinas. Diba? Tapos ikaw, galit na galit dyan, nga parang manakit, parang gigil na gigil, parang asong, oh. Diba? Nako, Abante, hinay-hinay lang. Baka yung mga sinasabi mo kay BP Sara, babalik siya sa 2028. Baka sobrang takot mo na at kailangan mo nang masiraan si BP Sara, naghahanap ka ng mga kakamping mo, ng mga kakamping at mga vangangesta, eh parang, pati mga vangangesta at kakamping, binabaha na rin. Diba? Oy, nako, ano ba nangyari kay Abante? Oy, diba? Ito Kabibig, oh, hinahanap niya si BP Sara, oh. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa staff mo. Eh, sino bang nagpatawag sa mga staff ni BP Sara as witness sa prosecution? Diba ang prosecution din? Abante, nangyari kay Abante, oh. Sabi ni Abante, oh, nasaan ngayon ang Vice President? Hinahanap ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. si Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagbaha. Naranasan ng buong bansa. Oh my goodness! Trabaho ba yan ni BP Sara? Diba sabi niyo spare tire lang si BP Sara? Ngayon ang trabaho ba yan, Abante? Kay BBM yan! Naku, ano bang klase ng brain cells mo dyan o natira sa utak mo dong? Diba? Iginiit ng mambabatas na dapat humarap sa impeachment court si Duterte para matapos na usapin. Madam President, bumahaan na, nagagalit na ang Diyos. Ano? Huwag mo naman gamitin ang Diyos, Abante. Grabe naman si Abante, uy. Gusto talaga nating i-connect na galit ang Diyos kay BP Sara kaya kailangan niyang humarap sa impeachment? Nagkaroon ng baha kasi nagagalit ang Panginoon kasi BP Sara hindi humarap sa impeachment? Yun ba ang gusto mong i-connect, Abante? Wow! Grabe naman! Ganun ba ang pag-interpret ng mga tao na, uy, bumaha ngayon kasalanan ni BP Sara kasi hindi siya dumating sa impeachment? Hindi siya humarap sa impeachment? Wow! Anong klaseng logical thinking yan? Grabe naman! Diba? Tapos, pag bumaha, kasalanan ni BP Sara kasi hindi siya dumating sa impeachment court. Wow! Pinatawag na ba si BP Sara? Ako, grabe na to si Abante. Saan niya nakuha yung logic na yan? Diba? Kung sobrang galit na galit kay BP Sara, wala talaga. Ay, naku! Diba si Abante, ito. Abante, ito oh. Abante, naniwala hindi na ganun ka-popular si Vice President Sara Duterte. Pero mataas ang trust rating kay VP Sara, aminin mo. Kung hindi siya gaano ka-popular, bakit mataas ang trust rating niya? Bakit mataas ang kanyang performance rating? Bakit si BBM bagsak na bagsak ang trust rating, performance rating? Paano ba? Marunong ka bang magbasa ng data, Abante? Ito oh, ako naniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniwala ako na nakita ng taong bayan ang nangyayari. Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. So it means, Naniwala ka talaga si BP Sara popular. At naniwala ka na mataas ang trust rating ni BP Sara. At posible naniwala ka na si BP Sara ang mananalo sa 2028. Kaya ngayon, nagsulputan na naman kayo at hinahanap nyo si BP Sara na bumaha na ang Luzon, nagagalit na ang Panginoon kasi hindi humarap si BP Sara sa impeachment court. Anong connect? Anong connect, Abante? So si BP Sara ang nagawa ng bagyo, ng baha? Ano ba naman yan? So sabi ng Panginoon, dahil sa iyo, BP Sara, galit na galit ako, hindi ka dumating sa impeachment court, magbaha ang Pilipinas. Ganun ba? Uy, grabe naman ka-powerful ni BP Sara. Grabe naman ka-importante ni BP Sara sa Panginoon. Ano ba naman to si Abante? Napanood niyo ba kabibig? Napanood niyo ba ang galit na si Abante? Ewan ko ba kabibig? Di ba?
2: Bilang bishop, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Bahana sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayo pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.
3: Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka aharap sa impeachment court. My goodness man, Vice President. Humarap ka na, maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangan ma-impeach. Yan ang panawagan.
2: Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na, ano ba talaga ebidensya? Oo. Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari, palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right.
4: Oh. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed?
2: They want the trial to proceed. And 57% of them would like to see the evidence, which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Oo. Na huwag sanang magkaroon ng blinders o na tinatawag nating political cataract ang mga senator judges tungkol dyan na hindi nila makita ang pieces of evidence na ipinisent.
1: Iba na rin yung sa Abante. Oo. Sabi pa nga dito, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado to. Ang damang pinatawag na ba si BP Sara? Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery on the constitutional mandate of Congress to investigate and to put an impeachment court. Hoy, tapos na ang impeachment court sa ano? Sa Congress. Move on pag may time. Na Senado na tayo, Abante, oh. Sa Senado na, yung pinangarap nyo na magkaroon ng impeachment trial sa Senado, nangyari na. Move on. Past is past. Nagawa nyo na yung trabaho nyo sa Kongreso na bumirma kayo sa impeachment ni Bisara. Tapos na yon. Period na yon. Nangyari ng impeachment trial. Dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag yan sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo. Nakakaawa po yung staff niya na mag-explain. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Bisbisan, maawa ka naman sa staff mo. Sino ba ang kumuha sa mga staff ni BP Sara as witness? Diba ang prosecution? Diba? Ano ba naman to si Abante? Parang out of this world. Parang hindi niya alam kung ano na nangyari ngayon. Pakabibig? So ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ako natatawa na ako kay Abanti, oy. Bigla na lang ulit sumulpot si Abanti, no. Baka ano to, nakakota na si Abanti. Oh, baka sinasabi, oh Abanti, it's your time na. Magsalita ka na naman ngayon. Parang hinahanap ka na ng tao ngayon. Asarin natin si BP Sara. Asarin natin ang mga DDS. Di ba? Galit na galit talaga si Abanti, mga kabibig. Oh, hindi ko alam kung bakit siyang galit na galit. Di ba? Dapat sana, ano eh, careful siya. Oo. Pero, tatakbo ba ulit si, ano, si Abanti? Parang hindi na yata siya tatakbo, no? Kaya feeling ko, ano lang siya eh. Nagpa-drama lang siya ngayon si Abanti. Nagdrama lang si Abanti ngayon. Para kumuha ng ano ba, ng sentimiento sa public. Kumukuha lang siya ng mga taong maniniwala sa kanya. Mga tao na sasabihin tama si Abanti. Kalerki naman to, mga kabibig. So ikaw, ano ang iyong reaction hinggil dito? Dapat ba nating bigyan ng panahon si Abanti? Dapat ba nating paniwalaan ang mga statement ni Abanti? Si Abanti naman, may point naman si Abanti na, oh, harapin mo VP Sara, kaya nga merong impeachment. Diba? Ang impeachment is para pagharap ni VP Sara. Oh, impeachment sa Senado. Diba? Ito ang gusto ng Kongreso. Eh, ano pa ba ang gusto nyo? Diba? Eh, hintayin nyo ang panahon na si VP Sara ay haharap sa Senado. Eh, sabi naman ng Chief Escudero, depende lang kung gusto ng Vice-Presidente humarap Senado or hindi. Diba? Eh, di ba sila makaintindi doon? Yun ang problema. Oh. Palagi nilang sinisiraan si VP Sara na ganito, ganyan, harapin mo. Eh, hinaharap na nga eh. Eh, ano bang gusto nyo? Walang legal counsel si VP Sara? Siya lang uupo doon, aatakihin ng prosecution, tanungin ng prosecution, and the same time, hindi magdepensa sa sarili niya? Ano bang gusto? Nahihirapan na kami kung ano ang gusto nyo. Oh, meron ng impeachment trial. Tapos sabihin nyo, VP Sara, humarap ka, huwag yung mga staff mo. Tapos ang mga staff ginawang witness ng prosecution. Sana hindi kong kinuha ng prosecution ang mga staff ni BP Sara bilang witness. Ngayon si Gina Acosta ginawang hostile witness. Ano ba kasi ang gusto nyo? Naguguluhan na ang mga tao. Naguguluhan na kami sa inyong gusto. Alam namin ang anong gusto nyo, ma-convict si BP Sara. Yun lang naman ang gusto nyo, ma-convict si BP Sara. Pero hindi naman hahayaan ni BP Sara na hindi siya magpa-fight, na hindi niya ipakilala sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Hindi naman pwede kayo-kayo lang ang paniniwalaan ng taong bayan. Diba? So, BP Sara also has a legal counsel, nag-i-interrogate, at nalaman ang sabihan Pilipino kung ano ba ang totoo. Nakakatawa naman na, BP Sara, humarap ka sa Kongreso, o humarap ka sa Senado, sagutin mo, ano ba naman yan? Nasa tama ang proseso naman ng impeachment trial, diba, Abanti? So, maghintay-hintay tayo. Huwag masyadong atat na atat. Pati Panginoon ginagamit yun sa mga statement nyo. Thou shall not use the name of God in vain. Diba? Huwag naman. Respeto naman. Bumabahan na daw ang Luzon. O, kailangan nagagalit na ang Panginoon. Ano ba naman? Ah? Diyos ko. Diyos mio, Marimar. Ikaw, kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito sa mga kadramahan na naman ni Abanti? Ang daming drama ni Abanti, as in super duper. Madrama siya ngayon. Ewan ko nga ba, bakit siya biglang nag-ingay ulit ngayon? Siya ba ang nakatoka para galitin ang mga DDS? Para galitin ang mga supporters ni BP Sara? O para galitin si BP Sara? Siya ba ang nakatoka ngayon para humikayat ng mga kakampi at maniwala sa kanya? Ang problema ngayon, sabi ng mga netizen, binabaha na nga kami, impeachment pa ang pinag-uusapan ninyo. Binabaha pa na nga kami, VP Sara pa rin kayo. Ano ba ang ginawang solusyon ng gobyerno? Huwag yung hanapin si VP Sara. Sabi niya, oh, si BP Sara, hinahanap natin, nasa ibang bansa. Hanapin niyo si Marcos kasi siya ang presidente. So, hinahanap niyo si BP Sara kasi naniwala kayo mas capable si BP Sara sa paglutas ng solusyon ng baha. Yun ba ang pinopoint out niyo? Ano ba naman yan? Parang ginawa yung walang alam si Marcos. Parang, you keep on calling out VP Sara, binabaha na ang Luzon. Parang, pinaramdam niyo kay BBM na wala siyang kwentang presidente. Parang pinaramdam nyo kay BBM na wala siyang magagawang solusyon at si BP Sara lang ang makapagbigay ng solusyon. Ganun ba? Ay nako. Yun na nga, sinasabi natin. Call out ako kay BP Sara, pero yun pala ang gusto nyo, si BP Sara magbigay ng solusyon. I-call out nyo si BBM kung para sa taong bayan kayo. Kung talagang you're fighting for the truth, kung talagang you're seeking for the truth and you're seeking for the solution of this baha-baha all over, i-call out nyo si Presidente Bongbong Marcos. Huwag si BP Sara. Diba? O yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye everyone. See you next time.
0: Ayan, narinig natin ang ating mahal na si Kabibig. Nakakaloka, ano? Sinisisipan ni Abante si si VP Sara dahil sa baha, ay dahil daw di nagpapakita sa impeachment. Ang kinalaman nun, anong kinalaman niya sa baha? At anong kinalaman ng impeachment dyan sa baha at kay VP Sara? Bakit dinudugtong niya doon? Ito, pasikat na naman to si Abante eh. Ewan ko ba? Ano ba? Ano ba ang gusto mo bang mangyari? Kung si VP ang presidente, well, may karapatan kang hanapin siya. Pero hindi siya ang presidente. Nasaan ang presidente nyo? Yun ang tanong namin. Nasaan ang BBM nyo? Ba talagang inisulto nyo ang BBM nyo? Ha? Hindi nyo hinanap para dito sa kabahaan na nangyayari, nagaganap sa Manila, sa Luzon. Ala, talaga naman ano, bilib ako talaga sa iyo, Abante. Pasikat kaya naman, nakakaloka. Di ba in-impeach na nga? Wala na sa inyo ang rules and regulation dahil nasa Senado na nga, di ba? So, hindi pa, tumatakbo pa rin ang kaso. Alright? At di ba yung mga pinagsusupay na naman ng mga prosecutor ay yung mga kakampi ni VP Sara? Anong problema nyo ba? Diba? Ano ba? Nakukuha nyo naman ang gusto nyo ah. Talagang gustong-gusto mo talagang hindi kayo makapag-antay na paalisin talaga si VP Sara. Gusto nyo talaga mapatalisik siya bago dumating ang 2028. Huwag kayong mag-alala. Sige, matira din dyan sa inyo matibay. Alright? Kaubusan na lang, ika nga, ganun. Nakakaloka itong bayan natin, oo. Ang daming problema ng bayan, kung ano-anong iniintindi ninyo, inuuna ninyo, dapat kayo gumagawa ng batas, dapat pinananagot ninyo yung mga contractors na mga pinagbabayaran ng gobyernong ito. Ay, meron nga pala kayong kickback doon. Kaya kayo din pala ang masisisi. Oh, wow. Sige, itago nyo na lang sa ang sarili ninyo sa ilalim ng lupa or somewhere para hindi kayo balikan ng karma nyo. Mm-mm. Tandaan nyo, lahat ng ginagawa nyo sa kapwa nyo, babalik yan po sa inyo tenfold. Lalo ka na, Mr. Abante, parang wala kang kinatandaan, parang hindi ka pastor. O diba, ano ba tinuturo mo sa simbahan nyo? At ikaw ay pastor, diba? Nakakaloka ka. Kung ako yung ano mo, hindi ako magsisimba sa simbahan mo. Dahil wala ka ituturong magaling, kundi yung politika mong palpak. Kakaloka, buti nga nakapasok ka pa ulit eh, di ba? O di ba dahil pinasok ka ng inyong mga kakampi para nandiyan ka. O tuloy yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee. Yung ano ba yung sinasabi ninyong committee nyo doon sa Quadcom na yon? Kaloka kayo. Tapos wala

dumating ng panahon, pagka kayo na ano na ha, huwag niyo sabihin napaka-unfair ha, hindi unfair yon, dahil kayo dapat magtago na sa pinanggalingan ninyo, dahil kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito, okay? Huwag niyo isisisi yan sa Vice President, dahil talagang lahat kayo pananagutin niya. Kayo naman, di ba? Sino ba ang merong kamahal-mahal na relo o nakapakamahal na artista van? O, di ba? Kayo yun. Di ba? Kasi sino ba ang mas maraming kinita sa gobyernong ito? Di ba? Kayo. Kaya huwag niyong isisisi kay BP Sara ang kalokohan ninyo, ha? Yan ang masasabi ko sa iyo, Mr. Abante. Matras ka na sa kalokohan mo. Atras Abante talaga eh. Nababaliw ako talaga sa bayan nating Pilipinas. Hindi ko alam. Napakarami talagang problema. Nakita ko to. Nakita niyo sana ang baha. Hanggang lagpas tao na. Nakakaawa ang mga tao. Lumulusong na ang mga tao sa baha. Dahil nga naman, paano nga naman sila pupunta sa pupuntahan nila? At paano nila mabibili yung bibili nila? Paano sila bibili ng supply? Eh talaga nga namang rumaragasa ang tubig. Hindi tumitigil, hindi humuhupa, hindi nauubos ang tubig sa lansangan dahil walang tigil ang ulan. At of course, ang mga drainage ay talagang punong-puno na. Ganun lang yun. Ito naman mga taong ito, oo. Ikaw naman si Mr. Abante. O sige, nasaan yung presidente mo, Mr. Abante? Ba't hindi mo yun ang hinahanap? Halo ka ka? Anyways, nandito kayo sa Gibson FM 104.7. Naku, umiinit na naman ang batok ko. Nakakalerky talaga ang bayan natin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito sila talaga kagigil kay BP Sara na mapatalsik. Hindi ko talaga malaman kung bakit gusto nila talagang patalsikin si BP Sara. Ano bang ginawa sa inyo ni BP Sara? Ba't kayo gigil na gigil sa kanya? Ha? Sige nga, sabihin nyo nga sa amin, bakit kayo galit na galit kay BP Sara at ayaw nyo na siyang mapaupo sa posisyon? Dahil takot kayo na kayo'y pananagutin one day? Magantay lang kayo. Kung hindi nga, kung wala nga talagang election this 2028, dahil sasabihin ninyo, o yan o, naglabas na ng presidente ng martial law. So, wala tayong election. Ganun? O diba? Yun eh. Meron na naman kayong tatlong taon tatakbo. Kasi, di ba, yan na nga, nakalista na nga yan, nagawa na nga yan, di ba? At itong impeachment ni BP Sara na ito, nakalista na ito sa inyo. Tanong nyo sa lady boss ninyo. Siya alam niyo ito. Kasi siya yung may nagmamaneover nito di ba? Siya talaga yung gigil na mapatalsik talaga ang BP Sara. Ewan ko kung selos ba siya talaga or what? Selos lang ba yun? Selos lang ba talaga siya kay BP Sara o talagang gigil talaga siya na mapatalsik si BP Sara? Tandaan nyo, wala talagang... Hindi nyo naman lang naisip yung utang na loob ng mga Marcos dito sa Duterte. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi mapapalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Okay? Huwag nyo naman sana kalimutan yun, okay? Dahil napakarami ng dumaan na presidente, walang pumayag na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Tanging si President Duterte lang ang nakipaglaban para mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ultimo nga itong mga kakampi niya nga ngayon eh, di ba? Galit na galit sila dahil bakit daw, bakit ilibing doon? Hindi pwede yun, hindi magdanakay yung mga ganyan. Oh, loko. Ngayon kakampi na nila. Ngayon, sip-sip buto sila kay Marcos dahil nandun yung kwarta. Oh, kaya nga pinagtatampalan sila ng salapi para manahimik sila. Pagka nga naman magdadaldal ka kung abayin mo sila, wala ka nga namang matatanggap na allowance para sa iyong constituents. O, diba? Kaya dapat manahimik ka lang. Wala ka dapat sasabihin. Alright? Oo ka lang. Oo lang. Yes, ma'am. Yes, sir ka lang sa kanila. Kaya kita mo to si Claire Castro. Kalakas ng loob magsasalita. Kala niya talaga walang katapusan ng kanyang pagiging Secretary, one day, you go down, my dear. So, huwag kang mag-alala. hindi ka nag-iisa later on. Marami kayo. Magsasama-sama kayo. Dapat magpatayo na ng kulungan para sa lahat ng mga... Kasi dami itong makukulong na ito eh. Lahat ng mga... Itong mga senador at saka itong mga congressman na ito.

Oh, naku, nangimiligro kayo dyan. Pag na talagang imbisiga kayo, dahil talagang kailangan abogado ang maging Vice President ni BP Sara sa 2028. Sana nga matuloy ang eleksyon para talagang magkakaalaman na tayo. Sino matira ang matibay? Congratulations na lang sa inyo. Ay siya, ako aalis na rito. O hinihingal na sa gigil. Wag po kayo muna alis at ako'y magbabalik. Okay? Nandito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM. At maraming salamat again, my dear kabibig. Until next time. And may God bless our Philippines. Maraming salamat po. Gibson!

Hey, pakinggan naman po natin ang balita mula sa Philippine Digital Pulse. 71 years old na lolo na nagbebenta ng mais sa gilid ng kalsada, ipinahuli dahil sa di umano'y illegal na pwesto. Nakakalungkot naman na balita ito. Mula po sa Mataob, Leyte, si Paulito Bayong 61 anyos na nagbebenta ng mais sa gilid ng kalsada sa bayan ng Mataob, Leyte, ay umanong ipinahuli dahil sa pagtitinda sa lugar ng sinasabing hindi otorisadong pwesto. Ayon sa impormasyon, si Bayong ay naghahanap buhay lamang sa pamamagitan ng simpleng pagtitinda ng mais sa gilid ng kalsada. Gayunpaman, umano'y itinuring na ilegal ang kanyang pwesto dahil wala itong kaukulang pahintulot o hindi otorisado sa lugar para sa pagtitinda. Ayon sa mayor na si Bernie Tacoy, ipinahuli umano ang matandang tindero dahil ilegal ang naturang pwestong pinagbebentahan niya. Aniya, kailangan ipatupad ang mga umiiral na ordinansa at regulasyon kaugnay sa paggamit sa mga gilid ng kalsada at pampublikong lugar. Mahalaga ring mabigyang linaw ang buong pangyayari kabilang ang aktwal na ordinansang nilabag umano kung may naunang babala o abiso sa tindero at kung anong proseso ang isinasagawa ng mga otoridad bago siya ipinahuli. Sa kabila nito, mananatiling mahalaga ang paghahanap ng balanse sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng makataong konsiderasyon sa mga maliliit na nagtitinda na umaasa sa kanilang hanap buhay para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yan po ay mula sa Philippine Digital Pulse ngayong araw na ito. At ito po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. Magbigay tayo ng ating sariling komento. Opo, napaka-unfair naman yata nito, mga kababayan kong mahal. Diyan sa Leyte, naku ba naman, hinuli niyo ang 61 anyos na lolo na nagtitinda lamang ng mais. Ano ba ang ano niyo? Nakakaawa naman. Against the law na yon? Yes, against the law na yon. Pero sana pinaalis nyo na lang. O binigyan muna nyo ng warning. Ang dali nyo magpakulong kasi. Ang mahirap, nagsusumikap, magtrabaho ng malinis, marangal. Pero ang laki ng ginagastos ng bayan sa pawis at pera at panahon para magpakulong ng isang mayaman at makapangyarihan. Diba? Anong ginagawa ninyo kay BP Sara? Dahil siya ang pinapa-impeach. Ganun na lang ang pagkukulan nyo ng pansin para bigyan nyo ng maraming pondo yung Senado para ipakulong ninyo si BP Sara. Para ibayad ninyo dito sa mga ewan ko kung kani-kani nyo binabayad yung 25 million kada impeachment day ninyo. Samantalang itong 71 years old na naghahanap buhay, kadali-dali niyo ipinakulong. Eh kadami-daming dapat ikulong na ngayon ay nakaupo pa at nakasuot pa ng barong at nananatili sa kanilang pwesto. Dapat yun ang tinututukan niyo, hindi yung mga ganitong pobre ng bayan. Nasaan ang inyong puso, mga kababayan ko? Nasaan ang puso ng bayang ito? Nasaan na? Parang hindi na yata nagkaroon ng puso, ah. Well, ganun ka talaga kalungkot. Malulungkot talaga ako dahil sa ganito na talaga ang sistema ng bayan natin. Wala nang batas. Wala nang umiiral na totoong batas. Para sana naman, no, tama ito si Brother Ronnie Quizon. Sana talaga, inuna muna nila yung ipakulong yung mga nakaupo na mga humahakot ng kwarta ng bayan. Hindi ito mga naghahanap buhay lamang. Narito po kayo sa Gibson FM 1.7 Filipino Radio Program at 1.7 Gibson FM. Your community radio, your community connection. Huwag po kayong aalis at kami po ay magbabalik. Maraming salamat po. Gibson!

0: Na lumipat naman po tayo sa News 5 Everywhere. Ilang kalsada sa Metro Manila lubog sa baha dahil sa habagat. Ito po ang Frontline Express. Take it away po at maraming salamat po.
1: Buong pwersang nakatutok ang News 5 sa epekto po ng habagat. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista at commuter ngayong Lunes dahil sa baha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. At live, mula sa Makati, may Express Report si Mon Gualvez. Unahin muna natin. Ayan, Mon, okay. Kamusta, Mon? Mukhang may baha pa dyan sa kinatatayuan mo.
2: Meron pa, Ruth, no? Pero sa mga oras na ito, tumigil na nararanasan dito sa lugar. Although may mga ambon pa, pero nakikita nyo nga sa likod ko, talagang lubog pa rin sa matinding baha. Itong bahagi ng Buendia Avenue dito nga sa Makati, kaya talagang pahirapan sa mga commuter, maging sa mga motorista. Actually, round 2 na ito ng pagbaha dito sa lugar. Nagsimulang maramdaman yung baha dito bandang alas 9 kaninang umaga nang magkabuhol yung traffic sa corner ng Osmeña Highway dito nga sa Buendia, Makati. Hindi makadaan ng maraming motorista dahil sa binahang kalsada. Ang ilang commuter napilitan na lang maglakad sa may Center Island. May ilang rider itong matinding baha. Ang isang rider nga, tinulak na lang ang kanyang motorsiklo matapos tumirik sa baha. Habang ang ilan, nagpapasan na para lang makatawid sa kabilang kalsada. Sa Chino Roses Avenue, isang sasakyan din ang na-stranded dahil sa matinding baha. Hindi na nakaandar ang sasakyan matapos malubog sa lagpas na tubig. Pahirapan din ang biyahe sa may Magallanes Tunnel dahil sa lagpas tuhod na tubig baha. Pilit na tumawid ang mga motorista sa kabilang dulo ng kalsada kasabay ng walang tigil na ulan. Gutter deep naman ang naranasang baha sa may Quirino Avenue, corner Taft Avenue sa Maynila. Biglang taas din kasi ang tubig baha dahil sa walang tigil din na pag-uulan sa lugar. Binaha rin ang ilang bahagi ng EDSA Boni northbound sa Mandaluyong at nagdulot din ito ng mabigat na daloy ng traffic. Nalubog din sa baha ang tapat ng Mandaluyong City Hall. Tanging mga SUV lang ang nakakadaan sa kalsada. Ruth, ipakita ko lang muna sa inyo sitwasyon ngayon dito sa may Buendia. Actually, may higit isang oras na or tatlong oras na itong ganitong baha dito sa lugar. Kaya mga commuter, nakikita nyo, dumadaan na lamang sa may Center Island. No choice yung iba kundi magtaas ng pantalon, bitbitin ng sapatos at magpaan na lamang para sa safety din ng kanilang paglalakad dito sa lugar. May ilang mga sasakadaan dito sa area dahil yung ibang mga motorista, lalo na yung mga motorsiklo, ay natatakot suungin itong baha dahil baka tumirik dahil may mga insidente na kanina na talagang tinulak na lamang yung kanilang mga motorsiklo para lang makatawid at makadaan dito sa lugar. Sabi ng MMDA, tila nabulunan daw yung drain ng volume na bumagsak dito sa lugar. Although tuloy-tuloy naman daw ang pagpapump nila ng tubig papunta sa Tripa de Galina na siyang labasan ng tubig mula dito sa Makati at papunta na rin sa may Libertad sa Pasay, no? At paalala lang sa mga kapatid natin motorista, maaaring siguro iwasan muna itong area na ito para hindi rin kayo mabalahaw. Bagamat passable naman siya sa ilang mga sasakyan, eh maigi na daw mag-ingat at umiwas na sa mga pagbaha dito sa lugar. Ruth?
1: Mon, huminto na nga yung pag-ulan dyan pero may baha pa rin. Ano? So ang next na problem ng ating mga kapatid ay yun namang mga pauwi na. Kasi di ba marami na rin nagsuspend ng opisina, ng may iba nga klase pero late na rin suspend. Ano? Kamusta naman halimbawa yung transportasyon dyan? Sabi mo yung mga motor medyo nahihirapan dumaan.
2: Oo, Ruth. Actually, ang mga nakakadaan lang halos, eto mga naglalakihang bus dito sa lugar. Yung mga motorsiklo, yung mga mag-motorcycle taxi, mukhang mahihirapan sila dito kasi may mga ilang kami nakausap na mga rider na no choice kundi bumaba na yung pasahero dahil hindi talaga kinaya ng mga motorsiklo. May mga kolong-kolong na nag-aalok ng mga pagtawid ng mga commuter kung sakasakaling mahihirapan sila tumawid sa ganitong baha. Nasa 20 pesos naman ang bayad kada ulo, no? So may ilan na may paraan pa rin naman pero yun nga, very hassle sa mga commuters yung ganitong klaseng sitwasyon dahil talagang mataas pa rin ang baha. Ang sinasabi ng MMDA, kung hindi na talaga bubuhos itong ulan, around 30 to 40 minutes daw, gaya kaninang umaga, eh uhupa na rin sa lugar. Ngayon lang kasi halos huminto itong pag-ulan dito sa area na kung saan naroon kami ngayon, Ruth.
1: Mon, hindi mo siguro napansin, nakikita kasi namin yung jeep sa likod mo. Ano, parang tumirik na eh, umuusok eh.
2: Oo, tumirik na.
1: Oo.
2: Ito, tumirik na nga yung jeep. Dito, Ruth, pakita namin sa inyo, ha.
1: Oo.
2: Kaya yung mga sakay ng jeep ngayon, eh, Dahil talagang napahinto na lang bigla, no? Itong isang jeepney dito sa area. Umuusok na halos yung pinakaharapan na makina nitong jeep. At talagang wala. Ito, yung mga pasahero, talagang no choice kundi bumaba na lamang ng jeep para makatawid na. Kasi wala, na-stop na, na-stranded na talaga yung jeep dito sa area matapos nga talagang suungin. Kung tituusin, Ruth, actually, nasa halos gitna na ng gulong pa lamang naman itong tubig dito sa area. Pero yun nga, mukhang naipo na talaga yung tubig dito sa lugar o dito sa jeep, no? Kaya talagang na hindi niya nakinaya. So ngayon, eh talagang may mga traffic enforcers din naman dito sa area na maaaring tumulong din dito sa na-stranded na jeepney. Ruth.
1: Isa pang problema yung mga ganyan, ano, yung nasa kasi hindi natin alam, baka talagang matagal-tagal na rin na sinuong ng baha ng yung jeep na yan, ano, kaya kawawa yung pasahero, kawawa din naman yung driver, ano man. Sige, ingat kayo dyan, yan po ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Makati.
0: Po ang ating mga balita, hatid po sa atin ng News 5 Everywhere. Talaga nakakaloka, ano, konting ulan, hindi konting ulan kasi matagal na umuulan, and of course yan, naipon ang tubig at buong Metro Manila nga po ay halos lubog po, lalong-lalo na sa bandang Bulacan and all that. Kaya pagdasalin lang natin ang ating bayang Pilipinas na talagang sana ay matapos na ang ganitong paghihirap nila, dahil kawawa ang mga estudyante, kawawa ang mga pasahero, kawawa ang lahat ng tao na lulusong sa baha. Di bali na yung mga nasa opisina na, you know, alam nyo na yung nakagobyerno. Ayan, hindi naman nila kailangan lumusong sa baha. Pag bubaha dun sa paligid nila, pwede na sila mag-work from home. Utos na lang sila, ganun. Eh, kawawa naman yung mga pobreng mga magtatrabaho kasi pag hindi sila pumasok sa trabaho, wala silang sweldo, wala silang papakain sa kanilang pamilya. Yan po ang hirap ng ating bayan. Na sana nga po talaga malusutan na matapos na ang problema ng baha, okay, ng ating bayan, dahil talagang hindi matatapos ang baha na ito, dahil taon-taon na lang po marami pong baha, maraming habagat ang darating at susubukan ang bayan nating Pilipinas. At sa ngayon po ay talagang sabay-sabay ang pagsubok na dinaranas ng Metro Manila ng ating bayang Pilipinas. Kasi pina-fact check talaga, eh, di ba? Kasi wag naman kasi masyadong mayabang kung ano nung pinagsasabi, pero nakita nyo naman, pag na-fact check kayo ng kalikasan, ayan, kawawa ang bayan. Hindi naman kayo kawawa dahil kayo nga ay nakaupo sa magandang upuan, sa masarap na tahanan o sa masarap na opisina ninyo, at hindi na kayo kailangang mag-commute na katulad ng mga kababayan nating na sa araw-araw na ginawa ng kanilang buhay ay kailangan nilang magbiyahe. Ayan, so nakikiramay ako sa aking mga kababayan dyan sa Pilipinas na talagang lubog nga talaga sa baha. Nakikita ko hanggang malayo pa, nakalawak, hanggang may isang tayo pinalabas na hanggang liig na ang tubig, at meron pang more than 6 feet pa. Nakakaloka. Isang banda yun ng Metro Manila. Pero nandun yata sa Bulacan banda yun. Nakakabaliw. Nakabibaliw na ako. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas? Nasaan na ba yung flood control? Paano ba mag-work ang flood control, diba? Dapat pagkayan inilagay nila, dapat tuyong-tuyo ang lupa. So para malaman nila ang engineering niyan, dapat talaga makita nila na yung lupa na yan, kahit ano pa mang dapat malalim pa lang sa ilalim pa, para hindi nila makalkal yung tubig, hindi makalkal yung buong ano, dapat laliman pa nila yung simento, di ba, at taasan nila, para dahil kasi tumataas ang tubig, eh dapat lalaman nila yung flood, you know, bridge or whatever that they have to do, yung wall na yan, para talagang matibay. Tibayan na lang sana po, dahil sayang ang pera. Tapos gagawin lang yun sa, you know, yung pinagmamalaki nga ni Vince Dison na yung mga potholes doon sa EDSA. Ay, intindihin mo yun, nakita mo ngayon, wala na. Hindi mo na makita yung potholes sa pinagawa mo na ikaw rin na nagsabi na ang espalto na nilalagay ninyo, pag natuluan ng krudo yan, hindi na magiging functional. Pag binaha o pag umulan, butas agad ang inilagay ninyo. Kahit gaano pa kalalim o gaano pa kakapal na espalto ang ilagay ninyo. Kasi nga, espalto eh. Pati nyo simentuhan. Nang magkaroon tayo ng mas maganda-gandang lugar, mas maganda-gandang daluyan ng sasakyan, nang hindi nababag yung mga sasakyan natin. Nakakaloka. Hindi ko alam kung paano talaga pinapagawa ng city engineer, ng DPWH. Ewan ko, maraming matalino sa atin. Bahala na sila. Well, basta alagaan nila ang ating mga kababayan. And nakakaawa talaga, nakita nyo sana ang video na yung mga empleyado yun eh. Nakita nyo, gustong-gusto lang talaga nila makapasok kasi kung hindi sila papasok, wala nga naman talaga silang sweldo, diba? Sana nga may mangyaring maganda na para sa bayan nating Pilipinas nang hindi na tayo lulubog pa ulit sa baha na katulad nito. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Again, maraming salamat po. News 5 everywhere. Sis Ruth, thank you po. Gibson!

0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po, tatalakayin naman natin ang Marcos O. Duterte, konsehal, nagsalita na kung kaninong project ang People's Bill sa Davao. Hatid po sa atin ito ng DZAR 1026 News and Current Affairs. Pakinggan po natin sila. Take it away po at maraming salamat po.
1: Konsehal, sa inyo pong pagkakaalam, kasi matagal na rin kayo dyan, naging batikang broadcaster din kayo dyan sa Davao. Kailan pa ito nag-umpisa? Ano ba ang sa tingin mo yung tamang istorya? Sino kaya ang credit grabber dito po, konsehal?
2: At nag-umpisa ito, wala pa ako sa politika noon. I was still with the media before kasi kinocover natin yung mga projects ni then Mayor Inday Sar Duterte. Namimili kasi ng nag-a-acquire ng lupa ang city noon para matugunan yung problema ng pabahay sa Davao City. Ito yung mga tinatawag na local shelter plan ng siyudad. Now, when I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako, I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022, barely 4 months after na naging Vice President si Inday Sar Duterte at naging Pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yung naumpisahan unpang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sar Duterte. So, when it was yung nandun na yung mga budget na ilaan na, it was still under the Socialized Housing Finance Committee or SHAFC. Doon sinagawa ang groundbreaking sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City no October 20. We were there. And nakapag-speech nga kami. Napakaraming napakaraming barangay attendees ang dumating kasi natutuwa yung mga barangay kasi mabibigyan yung kanilang mga constituents ng pabahay from all over the city, karamihan dyan sa mga coastal areas, yung mga nakatira sa mga danger zone, itong mga palaging natatamaan ng monsoon waves, nababahaan, yung mga landslide prone areas, pati na yung mga informal settlers natin. So they were there and they were very happy na meron ng ganun na pabahay. So originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So, nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kasi ganito yan, just to set the record straight, when going to the punta na ng last term ko, during my later part of my first term, I was also the chairperson of the Committee on Socialized Housing. So medyo may knowledge ako dyan dahil nagkakaroon kami ng series of meeting from DSHUD, no? From Department of Human Settlements, no? Nagkakaroon si yung dating regional director nila, si Attorney Palmahil, no? Nagkakaroon kami ng mga engagement yan. Because gusto nila na mag-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma na Memorandum of Agreement si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan na aming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. So, there were series of meetings, no, doon sa nangyari. And one of that meeting, napag-usapan namin yung tinatawag na escrow funds. Itong escrow funds kasi, ito yung share ng developer. Every developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao, lalo na kung mga high-end, meron silang dapat mga 15.5%, no? 15.5% para depende. Basta under socialized housing. Okay. So yun, nagkaroon ng mga series of meetings and yun nga, together with DSHUD, kasi ang gusto nila na pumirma ang si Mayor ng Memorandum of Agreement para nga doon sa 4PH kasi ganito kailangan namin magamit yung escrow funds namin. Itong escrow funds, ito yung share ng mga developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao City. So mga 5% T15, 5% yung kanilang dapat na ibibigay. Ano yan? Para yan sa socialized housing. Kung hindi man sila gagawa ng socialized housing para sa mga informal settler natin o mga less fortunate natin, magbibigay sila ng pera, magdideposito sila ng pera. Ang hahawak ng pera, itong DSHUD, Department of Human Settlements, no? Nasa kanila yon. Ang gagawin lang supposedly ng city, pag meron kaming project may project ang city government na makita and then maaprubahan natin. So hihingi namin yun, kukunin namin yung pundo na yon from DSUD para ma-utilize namin yun to implement our own project. Yun ang essence noon, yung escrow funds. By way of a resolution sa council through the housing committee, socialized housing committee, by way of a resolution, pwede namin gamitin sana yung pondo para matapos namin yung naumpisahan. Alam mo yung nag-groundbreaking nga nung October 20, 2022. Kasi marami na naitayo na. Marami na ang buildings na naitayo ng escrow funds doon sa 4PH project ni PBBM. Hindi kami pumayag kasi una-una kami nag-umpisa at project po namin yon. So kailangan naming gamitin yung natitirang pera yung nandun sa escrow funds para mapatuloy yon. Pero hindi nila, parang ayaw nila. So they took over. Parang tingin ko talagang pinilit nila yung 4PH kaya ginawa nila yon.
1: Opo.
2: Pero kung tatanungin nyo kami, sino nag-umpisa, klaro naman masyado na ang syudad nag-umpisa 2017, 2018 nag-start yung project na yan at nagkaroon lang ng groundbreaking, nagkaroon ng funding noong October 20, 2022, 4 months after nanalo bilang vice presidente si Inday Sara Duterte at pangulong itong si Marcos. So that is the real story. So they can show all the documents that they can provide all the necessary documents and all the permits that they can show to the people, but it does not erase the fact that the Davao City started it all.
1: Opo, kung 2022 at 4 na buwan after niyang manalo, so hindi tumutugma itong sinasabi ni Undersecretary Castro, quote and quote, ang proyektong ito ay pinagplanuhan, trinabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi kung isipin mo, 4 months lang, ang bilis naman nakapag-isip ni PBBM para magtayo nga dito, and maraming mga social media post na naka-mask pa nga eh ang yung sa pag-inaugurate even before pa nanguna si Mayor Baste panahon ni VP Sara. So medyo hindi tumutugma, Councilor.
2: Post-pandemic yun eh. That was post-pandemic after a few months. Lahat pa nga kami nag-face mask noon kasi mayroon pa rin yung threat sa pandemic at that time. So we were there. Nagpagsalita ako and I was congratulating the city, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste for this success, no? Kaya nagkaroon na talaga ng groundbreaking, no, doon sa Barangay Riverside sa Kalinan. So, yun nga, after a few years yung nakapagtayo na tayo ng mga ilang buildings, doon nag-umpisa na yung construction, and then here comes the DSUD wanting to take over.
1: Yung lupa Councilor, kanino pong lupa 'yon?
2: Sa city ata, if I'm not mistaken, sa city ang nag-procure nun. Sudad ng Davao yun.
1: Oo, kasi meron din akong nakitang social media post na parang time-lapse ng area mismo mula pa noon hanggang sa nahawan, na vacate yung para pagtayuan yung ng mga gusali po, Councilor.
2: Yes. As a matter of fact, bago pumunta si PBBM doon, binisita yan ng chair. Ako pa rin ang vice chair ngayon ng socialized housing. To set the record straight, ako ang vice chair ng socialized housing. Ang chairperson ngayon si Councilor Diosdado Mahipos Jr. As a matter of fact, binisita niya yan. Around a little more than a month ago, he went there and asked, no, kinausap yung mga tao doon kung kumusta sila. Kasi mukhang kukunti pa lang ang takers. Kasi medyo nag-a-adjust pa yung mga tiga Davao when it comes to condominium type of building. But then again, in due time, baka magustuhan din nilang lumipat doon. Actually, maganda ang plano kasi ang totoo naman talaga na importante yung pabahay sa ating mga kababayan. Kaya nga, naiisip na yan ni then Mayor Sara Duterte noon na ipatupad yung ganyang klaseng proyekto. Kasi nga, sa dami ng housing o bahay na kailangan sa ating mga kababayan sa Davao, eh baka magkulang ang lupa, no? Kasi may dalawa kasing component niyan. Yung People's Ville, merong condo type, merong ding detached. Alam mo yung detached, yung parang bungalow. Ayun. So, yun ang plano ng city. Kasi may mga tao nga, may mga kababayan tayo na ayaw tumira sa building, oh, may takot ba, o oh, agam-agam ang iba, hindi sanay. Alam naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-improve, mag-expand ng bahay, so parang gano'n. Gusto, may mga gustong detached. So ang original plan yan, may mga detached housing yan supposedly. May parang mga subdivision type. Pero talaga ang pinipilit ni PBBM yung kanyang 4PH dyan. Kaya yung nangyari. Parang,
1: opo, meron din...
2: parang more or less, parang inaagaw nila yung project.
1: Opo, meron ding mga ulat akong napanood na way back 2017 pa nga, meron na nagki-claim na nagumpisa ng pag-process at hindi nga niya inakala na magkakaroon ng may isa sa katuparan, 2017 yes. Na ba yun?
2: Kasi ang Davao City Housing, bago pa yan na iplano, kailangan natin malaman kung gaano kadami yung mga gustong magkaroon ng pabahay. Kaya ang ginawa ng ating City Housing at that time, I was still with the media before, nagkakaroon, nag-iikot-ikot na yan sila, parang nag-iinventaryo na yan sila ng mga would-be beneficiaries ng ating project. So kaya, during that time, meron na mga tao na naka-line up, supposedly magiging beneficiary ng pabahay na yan. So matagal na yan pinano. Kasi hindi ka naman basta magtatayo lang ng project, hindi mo alam kung gaano karami ang kailangan mong pabahay. Eh kung sabihin natin, ang pabahay natin is ang nangangailangan ng bahay, sabihin natin 3,000. Tapos gagawa ka lang ng pabahay na 2,000, susot ka ng 1,000. So mayroon mga ganun na kailangan natin maabot yung parang maximum, no? Hindi naman lahat kayang bigyan, pero at least alam na natin what are the targets. Alam na natin anong number ng mga units na kailangan natin gawin. Kaya yun ang ginawa ng Davao City Housing natin noon. Kaya hindi pa na itatayo yung mga gusali, meron ng mga would-be beneficiaries doon na mag-a-apply para sa housing na yan.
1: Opo. Maari din bang inline din ito dahil sa alam naman natin yung naging problema sa baha dyan po sa Davao City, medyo hindi na pagbigyan yung master plan, no, nitong mga nakalipas na taon. Kabilang din po ba yan sa parang parte na hakbang ng ating city government para mailayo yung mga kababayan nating nasa flood prone na area, Councilor?
2: Yes, totoo yan. Kaya yung karamihan dyan nga, ang target talaga na magkaroon ng pabahay, unang-una, yung nasa mga danger zone. Lalo na yung mga sa coastal areas, coastal barangays, yung parating natatamaan ng monsoon waves. Nung mga halos taon-taon na lang, kinukumpuni yung bahay nila kasi nasisira sa alon, hampas ng alon. Yung nasa mga tabing ilog, ng mga binabaha, bawal naman talaga ginagawa ng paraan ng syudad na mailipat sila. No? At yung ding sa mga landslide-prone areas. So yun ang mga top priority, yung mga nasa mga delikadong lugar. Bago na yung mga informal settler na kaya namang, yung medyo may kaya ng konti, pero uunahin talaga yung mga yung nasa mga danger zone, no? Yun ang inuna talaga natin na mabigyan ng pagkakataon na makabenepisyo sa pabahay natin.
1: Opo. Anong last na tinapanayam tungkol doon sa Tulay, sa Bukana, Konsehal, yung napag-usapan natin? Bale, dalawang proyekto na ng Davao ang kabilang na sa legasiya ni PBBM.
2: Oo. May pangatlo pa.
1: Meron pa.
2: Meron pa pangatlo sana. Ito yun. Nung pagkapanalo namin during our first term, pumasok ko ng first term, unang-unang ginawa ko is to file a resolution asking the help of the president to help us fund the waste to energy. Yung waste to energy, Davao pa rin ang una niyan eh. Matagal na eh. During the time of Mayor Inday Sara pa rin yan na pumunta ang LGU sa Japan, pabalik-balik, at nag-agree ang Japan na okay, tutulungan namin kayo, magpo-provide kami ng 3.5 billion pesos, half sa inyo. So ang ginawa namin, humingi kami sa Malacanang ng half, 3.5 billion, para mabuo yung pondo. Kasi meron na tayong lupa dito sa Biao Escuela, sa 3rd District. Meron na tayong lupa. Ang hinihintay na lang ng Japanese government, yung counterpart natin, para maumpisa ng proyekto. Yung noon, from the beginning of 2022, yun na sana. Kasi kompleto na eh. Ang DNR, merong pera din ng DNR na iaambag para dun sa project na yon. Pero ang ginawa nila, in less than a year, sabi ng DNR, nakalimutan ko sino sekretary nun, kaibigan daw ni First Lady, ang nangyari, pinutol, kinatoff, without any reason, hininto yung project. Dahil daw, keso ganito, keso ganyan. Di namin maintindihan eh, walang reason bakit nila biglang pinutol na naglabas din ang DNR noon na okay ang waste to energy, for as long as makontrol yung tinatawag natin na dioxin sulfurans that is harmful to the environment, nakokontrol. In which with the Japanese technology, napatunayan na talagang nakokontrol siya. At pumunta pa kami, me personally, I went to Kitakyusho in Japan. Yung kanilang waste to energy doon, sa palibot, mga bahay, mga condominium, mga communities. Loko-loko ba yung gobyerno ng Hapon na papahamak niya mga sarili mga tao niya, mga constituents na doon? Hindi nila gagawin yan. And they are very advanced. Ang pinakamaganda pa, kung natuloy yun, mas advanced pa sana ang waste to energy na dadalhin dito sa Davao City. Mangunguna sana ang Davao nun eh. Kasi kompleto na. Konting pera na lang. May pera na tayo kalahati. May 3.5 doon na hinihingi lang natin. Meron ding ilang million ang DNR na naka-ready na. Yun na lang. Ako mismo nagpadala ng resolusyon. Natanggap doon ng Malacanang. Oh, natanggap. Na-receive. Pero at the end of the day, hindi nila tinupad. Ngayon, naririnig ko si BBM, sinasabi niya na gagawin nila yung waste to energy. Aba naman,
1: opo.
2: Kinuha na naman din yung idea.
1: Oo, dagdagan pa natin.
2: Luna pa rin tayo dyan. Sabi nila, magagawa natin ng waste to energy.
1: Dagdagan pa natin, konsehal.
2: Dahil sa basura.
1: Dagdagan ko pa, kasi may alam pa rin ako. Yung electric bus, di ba? Matatandaan nyo po, meron ng at least pauna, 10. Tapos na kabilang sa zona ni PBBM, may electric bus din daw na ilalagay din sa Davao City.
2: Alam mo, ewan ko ha, pero sige, hintay natin yan. Pero nauna pa rin ang Davao, coming na yung in-order din natin eh. As far as I know, nakapag-order na ang city. Hindi ko lang alam as to how many buses, pero marami ito.
1: Sa last report ng city government dito sa website ng city government, May 26 to eh, na post, 20 bus ang in-order na ng city government, no? Nasa 200M yata ang budget nito ni Mayor Baste. Dagdag pa ito sa 10 units na andyan na sa Davao City. Konsehal.
2: Yes.
1: So asahan natin na lalong gaganda na. Para sa kaalaman natin mga kababayan na hindi taga Davao City, anong mangyayari? Para bang kagaya dito sa EDSA na mayroong isang sariling lane, may sariling mga istasyon, himpilan ang mga bus na babaybay po dyan sa Davao City?
2: Napagkaalam ko, in due time, once the Davao Bus Project will be fully implemented, magkakaroon talaga ng special area yung mga waiting shed, yung mga bus stops. Although meron na ngayon, pero yung full implementation talaga, full-scale implementation ng Davao Bus Project, merong mga bus stops, merong mga rota ang ating mga bus. Tapos, yung mga main thoroughfares, doon talaga dumadaan. Meron silang rota na nakadesenyo na sa main thoroughfares ng Davao City. Napakaganda ang plano eh. Modern siya masyado, para siyang umaga, para ka nasa ibang bansa kung once is fully implemented. Alam nyo, nadedelay lang. Isa yan sa mga nadedelay din eh, yung Davao Bus Project. May mga konting delay din ginagawa sa national head.
1: Pumunta po dyan ang DPWH secretary, tapos na open nga yung mayroon ng matagal. Actually, hindi lang si DPWH, pati yata si Marcos Jr. na mayroon ng matagal na JICA na pag-aaral, no, yung master plan na di umano ay popondohan. Na anong balita nyo po, may pondo na po ba?
2: Pondo sa ano po yun?
1: Popondohan daw na raw po yung proyekto na yun para sa master plan na matagal ng pinlano under VP Sara pa nung siya pa ay mayor. Yun yung nabanggit sa latest na report.
2: Master plan ng Davao Bus Project.
1: Ng ano po, flood control, ng flood control po.
2: Ah, flood control.
1: Kasi yun yung
2: flood control. I'm not so privy to that, no, kung sa ano ba yung master plan na yan. But
1: yun daw po yung
2: kasi wala naman tayong problema sa ating flood control.
1: Opo, nung pagbisita kasi ni DPWH secretary at ni PBBM, kabilang yan sa ano na pag-usapan na meron nang matagal nang ano, meron na pero hindi pinopondohan. Ay, yun yung nabanggit eh, na which is matagal na nating naririnig talaga yan, no, na hindi napupunduhan kasi nga hindi, wala nang unity team. Ngayon nung na-push yan na maitanong, lalo na ng media ang nakakaalam talaga sa history, meron pong pangako na mapupunduhan na yan. Hindi ko lang alam kung anong update po niyan. Baka may alam po kay Konsehal.
2: Wala akong update dyan kung mapupunduhan ba yan. Baka naman ilalagay naman sa maleta yan. Pero ang sa akin lang, whatever, you know, whatever na makabinipiso ang Davao City, okay naman tayo dyan eh. Wala namang problema yan. Welcome yung mga, if ever meron silang ibibigay na tulong, sino ba tayo para tumanggi? Pero ang ate lang dito, yung talagang sinseridad na tumulong. Kasi kung talagang matagal na silang gustong nilang tulungan ng syudad, dapat matagal na. Hindi yung palahat paraging iniipit ng mga proyekto. Waste of energy, wala. Yung Davao Bus Project noon, iniipit. Maraming mga sitwasyon noon na nasayang ang panahon. Na kung hindi lang sana sobrang politika, napakaganda na sana ang takbo.
1: Opo.
2: Pero wala eh. They have different priorities.
1: Opo, opo. Bilang panghuli na lang po, Konsehal, ano po yung pulso ng ating mga kababayang Dabawenyo? Lalo na't nag-umpisa na at naka day 50 na nga sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
2: Well, sa pagtatanong ko, pag-iikot ko sa mga barangay, nakakausap ko yung mga barangay officials, nakakausap ko yung mga kababayan natin, they're very optimistic that the Vice President will be acquitted from all the charges, no? Wala naman, unfounded naman talaga eh. Basically, kung titignan mo yung, kung nanonood ka ng hearing, minsan no, nakakainis na lang minsan eh. No? Para na lang, para tayong nakakabobo kumbaga. Minsan na may mga common sense lang na mga tanong, mga sagot, eh kupa ikot-ikot. Eh. Ginagawang mali yung mga tama. I really nanghihinayang ako sa pondong ginagamit araw-araw sa impeachment. They're accusing the Vice President of misuse of funds amounting to 125 million and yet they are spending more than that, no? More than that in every day na nagkakaroon ng impeachment trial na alam naman natin na walang katuturan at walang mga ebidensya at yung mga ebidensya nila ay pilipilit nila na palakihin at ginigiit nila na tama. Well, in fact, na hindi naman talaga. I mean, if you go back to all the news, if you go back to all the documents, all back to all the cases before, wala naman talagang napaka matibay na ebidensya. And may mga batas pa nga na nababiolate, no? In doing so, conducting a mini trial, forcing the yung mga dokumento na dapat hindi buksan, pilit na pabubuksan. Pinipilit, binabraso talaga nila, ginagamit nila yung kanilang power dahil gustong-gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte because alam natin na pag naging presidente si VP Sara ay mananagot yung dapat managot. Yung totoo talagang dapat managot. Yung mga nagnakaw dyan sa ating kabanang bayan. Yung mga totoong magnanakaw nandyan eh, nakalantad eh. Hindi naman natin kailangan na busisihin kasi nandyan sa video, nandyan sa social media, kung sino yung mga magnanakaw, ang yabang-yabang pa, nagpapalabas pa ng mga pera, akala mo kung sino. I mean, it's all there. I mean, the people of the Philippines can attest to that, they can see it, no? Nandyan eh. Kaso lang, nasa poder nila yung gobyerno and they have all the power and the necessary wherewithal to do this impeachment. Nakakalungkot lang kasi sayang yung pera ng taong bayan. Ang purpose naman nila is lagyan. They are painting Sara Duterte black. Yun ang ginagawa nila, no? Pilit nilang sinisiraan talaga ang si Sara na kahit anong gawin nila, hindi naman nagsisinungaling, records don't lie and surveys don't lie, patuloy pa rin na tumataas ang trust rating ng ating pangalawang pangulo despite sa kanilang panggigipit, paninira, at pag kung ano-anong kaso, mayroon pa ng warrant of arrest daw, sabi ng NBI na baka doon lumabas. Kung ano-ano na lang, lahat na lang, hinuhuli. Lahat na lang, gagawa sila ng paraan para lang mapursigi yung kanilang gusto.
1: Opo. Konsehal, dagang salamat po sa inyong oras at panahon. And once again, happy kadayawan.
2: Dagang salamat, happy kadayawan. Amping Muntanan, God bless us all.
1: Maraming salamat si Councilor Tek Ocampo ng unang distrito ng lungsod po ng Davao. Hinggil nga po sa issue doon sa People's Veil. Kanino ba nag-umpisa yan?
0: Okay, yan na po. Narinig natin ang tinig ni Brother Admar at ang ating konsehal na si Tek Ocampo ng Davao City. Narinig din nyo Talaga nga naman, ang Duterte ang tuunay na nauna sa mga proyektong ipinagmamalaki ngayon ng ating BBM. Ano ba yan? Ay, nakakaloka ka, Auntie Claire. Talaga nga naman, super duper na nakita ko kasi, di ba? Pinakita naman na talagang pinagkakalandakan niya na ang mga, ang kanyang administrasyon ang nagpauna nitong proyekto na talaga naman pinangunahan ng mga Duterte sa Davao City. Ang tanong ko lang po, di ba, sila ay nasa Luzon, sila ay taga mga Ilocano, eh bakit sila nadayo sa Davao? Bakit sila nagsisisiksik doon at pilit nilang pinupuna at inaangkin ng mga proyektong nagawa nila Duterte doon sa bayan nila? Siyempre bayan nila yon, dapat, di ba, kanilang mga idea, dapat yun ay pinapahalagahan din ng taong bayan. Pero ang lagay nga dito sa ating presidente, ewan ko kung bakit walang proyekto natapos doon sa lugar niya, dapat yung, hindi lang yung pabahay doon sa Davao City ang inuuna niya. Dapat, di ba, may 1 million na houses nga dapat na pinapagawa sila every year. Yun ang pangako niya, unang upo pa lang niya. 1 million pabahay sa mga Pilipino. Every year, 1 million ang gagawin nilang pabahay. Nangyari po ba yon? Ilan po bang pabahay ang nagawa niya? Umabot po ba sa 1 million? O may pagpalagay natin may nagawa siya na 200. Hindi tao sana, 200, 300, o di ba? Pero saan nakalocate yun? Bakit walang balita? Kahit sa mainstream media, hindi natin makita yon, di ba? Ito sa Davao City, nakita natin nakatayo na and all that. Kasi nga, inumpisa nila pati yung Davao na bridge. Natandaan niyo yun, na kailan lang ay inangkin na naman na sa kanila daw proyekto yon. Eh, nagkamali sila. Nandun pa si Tatay Duterte at of course, ang ating BP Sara, ang mayor pa doon. At nakalagay talaga sa plaki nila doon. At ganun din dito. Proyekto ito ng BP Sara ni Basti Duterte. Of course, sila na naman ang umaangkin ng credit para dito. Yan ang hindi ko maintindihan. Tapos itong waste to energy project, saan ba una yan, napauna yan, di ba? Sa Davao din yan. Ngayon, nakita nyo, umaapaw na basura sa Metro Manila. Ngayon, meron na rin sila daw na energy, waste to energy program. O saan naman nila ilalagay? Ay, doon sa Davao, meron na nga talaga silang location na kung saan nila itatayo ang waste to energy. Pero ang saklap lang, hindi nga binibigyan ng pondo, di ba? Kasi nga, yung pondo, eh wala naman. Dami ngang drawing, nakaloka ako talagang bigla. So anyway, ito namang bus, you know, yung bus, na electric bus na tumatakbo na sa Davao. Meron na silang tumatakbong electric bus doon. At pinangunahan niya ng Davao City. Ngayon, inaangkin na naman ni BPM. Na doon daw, nga, meron nga daw silang, marami silang buses na coming now. Bakit ganun, di ba? And then yung mga flood controls niya naman, ay wala, yung flood control project naman niya, may nangyari ba? O kita mo, nagbagsakan lahat ang mga tinayo. Naloka ako dito. Pero yung People's Bill talaga sa Davao City, ang totoong nagpauna niyan, ang Duterte family. Pinangunahan niya ng BP Sara, wala pa siya dyan, hindi pa siya nasa gobyerno, wala pa siyang katungkulan. Ayan, naitayo na yan. Inumpisa ng tayuan niya. Siyempre, unti-unti nga lang ang tayo, isa-isa nga lang, pero ngayon marami na, lumaki na. Dahil syempre, ayun, pabida. Anyways, highways, dito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Again, maraming salamat po sa DJ R1026 News and Current Affairs, kay Brother Admar, and of course, ang ating panauhin na si Councilor Tech Ocampo. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag ninyo ninyo nang kami ay napaliwanagan ng mahuhuli na lumaki na. Dahil syempre, ayun, pabida. Anyways, highways, andito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Again, maraming salamat po sa DZAR 1026 News and Current Affairs, kay Brother Admar, and of course, ang

0: Dubao eh, di ba? Kung nasa Ilocos siya, eh bakit ang kininang mga Duterte na sila nagpagawa? O di ba? Marami nga napagawa ang mga Duterte sa Leyte and all that, pero hindi naman sila maingay na nagsasalita na, eto pinagawa ko. Walang ganun. Ito nga lang talagang administrasyon na to. Dahil wala naman talagang, ewan ko. Anyways, huwag po kayong aalis at kami po yung magbabalik. Diyan lang po kayo at narito nga kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program with your host, Ate G. Agustin. Maraming salamat po! Okay, pakinggan naman po natin mula po sa ating Pilipinas, nating mahal. Nag-recut na si Benny Bulontante, nakipag-video call sa Brave 14. At according kay Attorney Baligod, namumutla at namamaga ang mata sa video call ni Benny Bulontante. Sige, pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
1: Inimbitahan po ako para pag-usapan namin yung pagpapalakas sa mga cases no na tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. No? So ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? May ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, na NBI, na kinikase yung bahay. In fact, I think na-record ni Orpilio yung sinabi ni Bulontate, na sinabihan si Bulontate, nasabihan si Orbilio na kinasing ng NBI yung bahay niya.
2: NBI?
1: Oo. Okay. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Okay. Ganon, no?
2: Okay.
1: So, kasi si Bulontate tumawag kahapon sa isa.
2: Sa 14
1: mo. Sa 14. Oo. And then may mga sinabi siya na hindi po muna masabi ngayon sa inyo.
2: Essence, ano? Nagre-regret ba o ano?
3: O nagre-regret pa na mag-regret ka?
1: Mixed eh. Nagpukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya na namamaga ang mata.
2: So personal nagkita?
1: Hindi, video call.
2: Okay.
1: And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon.
2: Yung tatlo? Apat?
1: Yung apat.
3: Sino yung hawak sa kanila?
2: Detained by whom?
1: Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana na nasa mabuti silang kalagayan. Apat.
2: You can say under threat yung apat?
1: Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh.
2: Sir, ang assessment mo, can I say that you think that they are under threat? Or controlled? Or
1: their movement is restrained, no?
2: Okay.
1: Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. Eh, no?
2: Okay. So, nirecord yung video call?
1: Were there during the video call? Wala ako.
2: After
1: pero ipinakita na lang sa akin after.
2: Ah, so nirecord?
1: Ako.
3: Sir, napanggit ba kung paano sila napunta doon o bakit sila magkakasama? When was the last time you saw them?
1: Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin to. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanila. Pero walang sisihan later, sabi ko lang.
2: So ba, nagsisisi ba yung apat
1: niyan? I'm not sure.
2: Okay. Sir, ibig sabihin, sa number two aspect tayo, hindi muna, sa first, you think that their movement is...
4: Anong ba tawag mo? Restricted? Because?
1: They are inside a room na nakita sa... During a video call, medyo gumagalaw siya, di ba? Gumagalaw siya. Pero lang maliit na bintana na nakita.
4: Ah, ganun. So ang kausap ay si Bulontante, one of the four, di ba? Sino kausap ang sa side niya?
1: Gil, Navidad.
4: Navidad, okay. So okay.
2: Kasama po silang apat dun sa room na yon or isa lang?
1: During the conversation, si Bulontate lang ang kausap. Yun niya nakita yung...
4: How do you know na magkasama yung apat?
1: Di ba in-interview sila? Sa hotel yun eh.
4: Ano?
1: Kasama sila.
4: I'm talking about the phone call between Bulontante and Navidad. How did we know, sir, na at that point that they were talking sa video call, yung tatlo kasama ni Bulundante are confined in a space.
1: Ang sinabi ko ay during the conversation, ang nakita lang si Bulundante.
4: Okay. So ang restricted sino, sir?
1: Based sa nakita ko, Bulundante lang kasi hindi ko nakita yung tatlo.
4: Okay. So ang sasabihin namin, ang restricted movement, Bulundante lang. Tama?

0: Oo, oh, kasi siya lang ang nakita.
1: So sa second aspect, the ombudsman is still interested in, not man, for lack of a better term, no, using the some of the knowledge of the 14 others?
0: Of course, oo. Kasi lima yan ang naiwan, tatlo yung nagrecant, no, of the eight. But, you know, when these eight were interviewed individually, may kasama sila na hindi kasama sa nagpirma, no? Alam mo, sa kanila, body-body. And I will be preparing together with the ombudsman lawyers an affidavit from those who were able to observe the proceedings during the question and answer exercise between the witnesses and the ombudsman lawyers.
1: So the affidavit will state their knowledge about the investigation or about the operation ng maleta?
0: No, about the process, how they were interviewed. Kasi ang sabi ng apat, dinilit sila ang tinapot ng ombudsman. Yes, yes. No? And pasisinungalingan yan ng iba na nakakita noong ini-interview sila.
1: Alright. Pero sir, yung in terms of the 14 others na alam, yung may alam ng operation ng maleta, gagamitin ito pa sila ng ombudsman? May ganun bang intention? According to...
0: Hindi ko masagot yan. Sila ang makakasagot yan. But I want to emphasize that all the... Yung 18, lahat ng 18 yes. naman, sumama sila sa deliveries.
1: Okay.
0: Kaya sila nag-join si David. Kasi lahat ng na-deliveran na yan, halos pagkatasama sila.
1: So yun din pala yung question ko before pa kasi, di ba, ang sa ang alam namin, ang inasahan namin, all 18, paparada yan, kukunan ng isa-isa, but we stopped at 8. Paano niyo ba pinili?
0: Ang ombudsman ang pumili. Ang sabi nila, pwede bang kausapin namin si Mr. Taberdo sa araw na ito? Sige, pinapunta ko. Si Bulontate sa ganitong araw. So isa-isa yon.
1: So wawupan na yun, isa?
0: Oo, wawupan. So individual.
1: Sino yung namili nun?
0: Ombudsman.
1: How did they select? How do you know?
0: I think randomly.
1: Randomly.
0: Oo. Now, after interviewing the eight, ang sabi sa akin, contented na kami.
1: Okay. Paano yun? Baka kung kukuha pa ulit sa 14, hindi na.
0: Talagang discretion ng Office of the Ombudsman. Kung anong gusto nyo.
2: Attorney, I just need to ask, kasi I'm sure you're well aware naman po dun sa naging statements ni Ombudsman after po na mag-recant nung apat. And I'll quote him, he said that you were a colorful character daw po. Your reaction lang po to that type of...
0: Sabi ni Ombudsman?
2: Opo.
0: I did that in that press conference?
1: Colorful.
2: Yes, colorful.
0: Sabi niya, colorful.
2: Yes.
0: Well, perhaps he knew what I did during the PDAP scam. I sued or I submitted the documents or complaints against 14 senators, 198 congressmen, and 5 cabinet secretaries. No? And then after that, we worked together somehow in the Tevez case. So, you know, when I heard several complaints from people of Negros Occidental about the alleged abuses of the Tevez group, no? Every month, namamasyal ako sa Negros noon to validate. Kasi walang masumbungan yung mga tao doon. Eh. Sabi ko nga, yung isang bata na narin. No? Anyway. So, during that time, yung mga witnesses ko ang nagbibigay ng targets for search warrants na in-implement or in-applyan ng CIDG and in-execute ng CIDG. No? Kasi nakuha ko yung group, isang group akin. Apat kasi yan na hit group ni Tevez. Eh. Former Army, former Marines, former NPA, cadres, and locals. So doon sa locals, nakuha ko yung leaders nila. At may listahan nga ako dyan, 2.5 pages ng listahan ng mga hitmen. No? At sarili kong banyot, effort. Walang tulong ang security forces natin. So in that context, perhaps, no? The ombudsman saying that I am, what did he describe me? A colorful character.
3: Yeah. Ayan, narinig natin ang tinig ni Attorney Maligod. At mula po yan sa ating Pilipinas, nating mahal yan pala yung kanilang panayam kay Attorney Maligod. So, yes, nakakalungkot ano, dahil nga merong out of 18 na brave Marines, apat sa kanila ay bumaliktad, ika nga. And ngayon, ay parang na-hold sila sa isang kwarto na wala rin silang kalayaan. Kahit na tumanggap na sila na kung magkano man ang dapat nilang matanggap, ayun, naka-silent pa rin sila. Parang silent of the lamb na sila doon. And bawal nga silang, kumbaga bawal nga talaga siguro sila makipaghuntahan sa lahat ng mga makakahuntahan nila. Kaya pinipigilan sila. Pero I don't know the real story. Pero yun na nga po, ang the whole part of this is they trying to debunk si Attorney Baligod na kung ano na sinasabi, na colorful character, kung ano mga ganon. God knows kung ano pa man ang kanilang ibibintang pa kay Attorney Baligod. Na napakarami ng kaso na hinawakan ng attorney natin na ito. At of course, ganon pa man, hindi naman nila pwede talaga namang ano, i-hold ang mga tao, no? Forever. Kawawa naman yung mga Marines na bumaliktad na nga para sa kanila, nabayaran nga kasi, diba? Tumanggap na nga ng salapi galing sa kanila. So, ano ba yun? Bribery yun eh, diba? So, anyway, magkakaalaman na lang yan sa mga susunod na panahon. Hanggang kailan sila kaya mananahimik dahil nga po, bawal nga silang lumabas and everything. At yung Brave 14, siyempre, nag-iingat. Alam nyo naman, maraming ano sa labas. Kumbaga, tinatarget na sila, diba? Kaya, alaga sila ngayon ni Attorney Baligod. And of course, kasama niya nga dati noon si ex-congressman Mike Defensor na ngayon ay nakakulong kasama ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman, wala naman sila talagang kinalaman, kumbaga, sa anumang sinasabi nga nila na kinakaso nila kay Senator Marcoleta. Pero talagang alam niyo na ang paggigipit. Kasi natatandaan ko to ng panahon ng tatay niya. Ginipit din nila yung mga tao. Marami silang pinakulong, hindi nila pinagsasalita. And isa na yan si Ninoy Aquino. Lipad ni Imelda Marcos siya na pinapunta niya na Amerika para magpagamot, magpa-opera. Hindi ko malaman kasi kung bakit umuwi pa siya ng Pilipinas, na sinabihan na siya noon na huwag kang uuwi ng Pilipinas. Pero umuwi pa rin siya, kaya yun, bang-bang siya, diba? So itong ngayon, itong Brave 14 na to, na talagang may hawak ng susi na kung sino-sino ang mga nakatanggap ng maleta, yun ay talagang very, very controversial ngayon sa bayan natin. Kasi nga, itong maleta gang na ito, imbis na nga naman mapunta yung pera na yon para sa bayan, tingnan mo ngayon, lubog ang bayan natin sa baha. Wala silang pinambabayad ngayon sa pang flood control nila, naging multo na lang yon and everything else. Kaya, it's very unfair, diba? And then of course, meron tayong Bendalo Senator na si Erwin Tulfo, payag dun sa Bendalo. Tapos ito naman si Ombudsman Rimulya. Oh, yes, yes sir, gumanon pa sa Senador na Tulfo. Nakakaloka. So ngayon, ang bayan natin ay wala ng rules and regulation kasi Bendalo nga. Kumbaga, yung Bendalo nga ginawa nila, nagdinala nga nila si PRRD sa The Hague, kaya wala silang pakialam. Kahit na hindi pa na nalilitis ang isang tao sa bayan natin, meron naman tayong Supreme Court, meron naman tayong justice system, tumatakbo naman yon. Pero ngayon, nabusalan na rin yata ang ating justice system. Kaya sino ang tatakbuhan ng mga Pilipino? Kung magkaroon sila ng mga kaso na, hello, at ang kalaban nila ay ang gobyerno, wala silang lulusutan. Wala talaga silang lalapitan dahil hawak nga nila ang beat. Diba? Nakakaawa ang bayan natin kasi ganoon na lang kung tratuhin nila ang mga tao, parang walang saysay na ang mga Pilipino sa bayan natin. Kaya nga, diba, sinasabihan na nga nila, marami na nga pong nagsasalita na please, tulungan nyo na ang bayan natin. Ngayon, kayong mga, lalo na kayong mga naghihirap ngayon sa baha, nalulubog sa baha, na hindi malaman kung kailan mawawala itong tubig na ito. Ngayon, lagi na lang bang lulubog ang bayan ninyo, ang lugar ninyo, na yung mga gamit ninyo nalubog na, hindi nyo na mapapalitan yan, matatagalan na naman mapalitan. Di ba nagkakagalit yun? Dahil pinaghirapan ninyo, tapos ayun lang, babahain lang kayo. Tapos ngayon, yung mga tao na stranded dahil hindi nga makasakay, dahil wala nga sasakyan, nakita nyo na nga, nagtitiri ka na nga yung mga sasakyan sa gitna ng kalye dahil nga po sa sobrang taas ng tubig na nag-overheat ang mga kotse o mga jeepney and everything else. Malalaking SUV lang at saka yung mga bus na yan ang pwedeng dumaan doon sa mga bahay na yan. Yung mga little town ng mga street, ay nako, ang taas ng tubig. As in, hanggang leeg o lagpas ulo pa. So, malulunod pa kayo. O, diba? Magkakasakit na kayo ng ano, leptospirosis, may ganyan na. Kasi, diba, syempre madumi ang tubig ng baha. Andahan nyo yan. Kaya mag-iingat po kayo. O, ano pa ngayon? Sa dami ng problema ng bayan natin, grabe na talaga. Tapos, ito pa, dinadagdag pa nila itong mga anong to, yung mga kalukuhan nila na ito, yung mga witnesses, tapos yung naginigipit nila, yung mga tao nagsasalita na para makakuha na tayo ng katotohanan, ayun, kinulong pa nila. Grabe na talaga, wala na talagang freedom of speech, freedom of expression. Bakit ganun? Parang silent martial law na nga daw po. Sana naman hindi. Sana nga po talaga ay hindi magkakatotoo yung mga sinasabi ng iba na wala na tayong eleksyon dahil nga po gusto talaga nilang maupo na dyan for the next how many more years, diba? Para hindi nga naman sila ma-question and mapahamak dahil oras na mapatunayan. Kasi kung anong ginawa nila kay BP Sara na hinihingan nila ng salin, uhihingan din sila ng salin at ipaliwanag nila yung mga confidential funds nila at saka yung mga insertion nila na pinaglalagay sa, pero sa kanila nagkatotoo yung mga insertion nila, di ba, binigay sa kanila, pero yung iba na nanghihingi ng pondo pero hindi binigay, yun ang kinigipit nila, lalo na si Senator Bongbridge, si Senator Robin. So, nasa ng hustisya ng bayan natin ngayon, di ba? Isa-isa na nga silang lahat na ipakulong. And then susunod na nga ito, 'di ba, si Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, yung magkapatid. Kaya tahimik na ngayon ni iba na hindi ngayon magsalita, 'di ba? Ito nga bumaliktad na nga si Jesus Cudero at saka tong si Joel Villanueva, kaya hindi sila nakukulong dahil nga daw ito ay meron din daw natanggap na maleta or nakatanggap ng confidential funds para daw sa project sa Bulacan. Eh ngayon tingnan niyo kung gaano kataas ang tubig sa Bulacan. Paano na ang bayan natin? Diba? So anyway, ipagdasal na lang natin ang bayan nating minamahal dahil wala talaga tayong lahat magagawa hanggat yan ang nananatili sa posisyon. Magtitiis na lang po ba talaga ang bayan? Or talagang it's time to go and move your bam-bam. Get out there and speak up. Ay nako, God bless our Philippines. Dami nang problema talaga eh, pero wala tayong magagawa. Talagang dinadagdagan ang higpit. Naghihigpit na nga ng sinturon ng mga kababayan natin sa hirap eh, di ba? Dalang taas na nga ng gas, ang taas na nga ng mga bilihin. Meron pa kaya natitira sa sweldo ng isang tao doon, di ba? Tapos ang hospital, and then ngayon, pagka ngayon natapos itong mga baha-baha na ito, magkakaroon na ng mga kung ano ng mga dadapo sa kanila mga skin disease. Matakay mo yan. So, ready po ba tayo ang mga hospitals ba natin, ang mga centers po ba natin? Equip po ba sila ng mga medicines na para ma-alerto sila, yung mga creams na yan para katialis, di ba? Sipin nyo, bibili nyo yung mga ointment na yun, mahal yun ha. So, ano, paano na ang bayan natin? Saan tayo tatakbo? Sinong lalapitan natin? Anyways, hanggang dito na lamang po at marami na tayong nasabi dahil ngayon ay matatapos ng ating programa. Dumating na ang pagkakataon na tayo ay magpapaalam na. And then, pagka na lang po natin ang mga susunod pang programa dito sa Gibson FM 104.7. And then, of course, mega loud shout out na lang po sa inyong lahat. Mga kaibigan natin, mga kapamilya, mga katropa, sa ating Alay Kapwa We Care, ang lahat ng committee and members and officers, mega loud shoutout na lang po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa inyong lingkod na para magkaroon po tayo ng new presenters po dito sa ating programa. At aasahan po natin yan dahil po alam naman ninyo ang inyong lingkod ay hindi na rin po bumabata at tinatawag na rin po tayo ng panahon para magpahinga. So, kailangan din natin i-share ang radyo para sa lahat ng hindi tayo mawala dito sa ere. Dapat kailangan pagpatuloy ng Filipino community ang ating sinimulan. Kaya yun ang hinihiling ko sa inyo, alagaan lang po ninyo ang ating Filipino radio program dito sa Gibson FM. At syempre, alagaan hayaan din po ninyo ang Gibson FM, ang ating community radio. Dahil po, community radio natin ay umaasa lamang din po sa mga subscription nating mga members para po tayo ay manatili po sa ere, dahil yan may ginagamit naman po natin sa pambayad ng bills and everything else ng expenses para sa radio. Again, maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Taos puso po ang aking pasasalamat, lalong-lalo na kay Aileen, at naiintindihan niya ang sitwasyon ng inyong lingkod. And sana nga po talaga ay magkakasama-sama muli tayo dito sa programa natin at makakapag-live na tayo nang maging masaya ang ating palatuntunan, dahil makakasama natin mga lively people at saka may mga energy pa sila. And then, of course, again, let's all pray for our country, Philippines, na sana po talaga ay gumanda na ang takbo ng buhay ng mga Pilipino nating mga kababayan. God bless Philippines, God bless Australia, God bless our world. At ang ating mga OFW, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang sakunang nangyayari din po sa inyong mga kinalalagyan. Alam natin na dumaan ng lindol. Sana po ay lahat po tayo ay maging ligtas. This is your host, Ate G. Agustin. Again, nagpapasalamat sa inyo ng bonggang-bongga. May God bless you all. To God be all the glory. Good night, everyone. Till next time, shukaran. Good night.
4: Gippsland FM, 104.7.
5: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
6: A lot can happen to the people you care about in a year, a month, or a week. So ask, are you okay any day? Because a conversation could change your life. Find out more at areyouokay.org.au/strongertogether.